Amgawa! Cheetah! Amgawa! Cheetah! Amgawa! Cheetah! Amgawa! Cheetah! Mokalanda Timber! Amgawa! Amgawa! Amgawa! Amgawa! Amgawa! Amgawa! Amgawa! Amgawa! Amgawa! Amgawa!